Ittara kasi yan, unikar na si Mayor Tara. Eh, tayo mga kaluya to yun, unikar ko mang migam. Aksyo na rin pala ako si Mayor kasi yan, unikar na si Mayor Tara. Tayo may lao ka katara ma. Mawala ka siya pala ako, ila mawala ka siya pala ako si Magano. At tayo ananag sa kila ako takano. Tinasusibak siya ta. Kikalog dito yun ako lulungan eh. Suli, nikpakasula ako si Mangitsunga. Tayo ma, pisukpag siya ta. Pibala ako si Magata. Amalo ta na tatak sa kapikat ito ako ilang pagsugo. Tasilo ako pagsugulo, pibala ako si Magagko. Kanap ato yun nalang pagkaro ako sugo, maungalo si Bagsugo. Tayo may pala ako si Magama. Tayo ma, ilin niya ito ang makila ako si Mangikaro ako sugo, umayo ko si Mimik sa anong. Tapos si Magasya na tatak sa maukaw siin ng anong, piliwak to mo. Pinasug pala ako sa mga kama. Tayo ma, nitpang niya lang man, aglo siya kay ganon. Ikaw yung mangikalwak sa mga kanulat na kiyong may ayaw piyangan ni tatsi mga nga aglon kulaan ako at sila nga nalunay ko si kasugsugo mauna ko kiriyak niya po tayo labagsugo at aling alo ima ili nga ila aki si mabagsugo ima ko kiriyak niya ko kiriyak kasuang niya ko tayo labagsugo tayo ma natsuk pala ako si mga mailan ni tayo ma na ayaw kasuo tayo nasugsugo. Eh, kau yung mga nirulog kalawak sa mga naman at siya ito binigat lalaw sa mga magama ilan eh. Tama siya, aksyon na pala ako sa mga man. Eh, natilaw siya nga pa yung mayo. Tayo man na, tao tungig kalawak sa mga. Ama, eh, nuluwak niya, rasok pala ako sa mga maganog tao. Ayaw ka kalaray man. Tayo ma, pisok siya nga tao kasi yan yung katalaw sa mga gitlon. Tayo ma, aso ila, nuluwak at siya lukat talaw si Magano upang nagsahap ko. Ayaw ka kalagay mo. Ikikto sila ako din naginigla. Ila pa ilo tapilo ako tumitay mapilo ako si Mayugo. Agkagasa pa mitsi matalilih si Matiligo. Tamana kao siya itumilak suta. Mani, sinasiyok ba yung nakaktaw yung una ni kitingangan ni Atik Bay. Taunan ni nunakala ako si Magano. Taunan ni kakto ko lukat talaw si Mamigatilan ni Kun. Umayoy, pinasok ko lang siya, yung napala ko siya mong matailan. Tayo marita ka na nila sa ta. Ako kaya kasiwa, kaya kasiwa, tuwalaw nila ko siya magamayla. Ito at ito mo. Kaya siya yung nataan na uning nila pagkarawak siya ko. Tayo aki siya malatak to kulubang ikarawak siya nga. Ako kaya kasiwa pag siya, ako kasi yung langit to kulubang siya nga. Kasi ila, tao nang sinangan ni ilaw si malunga akkan siya pa mo. Tao nang sinalayak sa tupang aksak ko. Natsiriyok tuwalaw nila ko siya mayong ha. Ako kaya sa ako yung pagkama, natsiguro ka tamata. Ayaw yung pilag to kaktilago. Sila ako kaya sa ako, ulo siya kasi pagsunga. Ay siya si mayo kaktilago naman, alo at siya siya ni. At kagalo siya pa, ay siya si malam natsang ni. Ako katamin. Aso ila ako kasi siya walaw ka ma. Eh, tamani, nalaning yung mat. Tatsu ma, ay siya si mayo. Aso ila ako kaya ko. Sunaw ba, toko nga kain na doon, naktubo niyo tilago. Ay kaoktok, ila upakaoktok sunaw, pilo niyo. Tayo man at siriyok to araw ka maaksyol o pila ako si Magama. Isariyok to araw ka masuhila. Tayo na tayo man at siriyok to kasi malatak sabo. Pila ako si Mayaka. Tayo ma, tinguning ako ulang may jorli. Uki yung ulang may tilugo. Ama, nikpariyok asok to araw ulit ako si Magama. Ila nikpariyok ti tao na suksyong. Masuhila, tusaw kayo araw ulit ama. Sayok to kulo ulit ako si Mga. Niyok ka kukulo to kulo mariyo ulit sa tek. Pila ako si Magama. Kapiyaging ikalwak sa iyo tayo na natsyo. E makalo kaya piyuman ikon no ba nga. Sa iyo tumbaki ko lulog sa tingin ko. Tayo malipuya kay Tiyara ako tinag uwalay ako. Kila na alam ang uwalay ako. Kukiriya ka ako tuya ko lukso ko uwalay ako. Ila kukiriya at sari lo at nga ko buwitsi ang lawak tinag ko. Anay ako lukila ako sa mga ko ay tango lawak sa mga. Ang matay nga kinguning ako lukso to suli. Pitsiya ka siyong nagsaw lukso nga. Nikpakasok to alaw lila ko si Mamigam. Tayo mali, nikpakalawak siya nga, tusak pagkalawak siya nga, buhiyaw ng ito kululo nga. Ama, kinunik ka niya ko, ama, nikpakasok to alaw lila Mamigam. Kila miya lo buhiyaw lila ko si Magama. Sabi ka siya kutilo nga naulang lang, may natsiwalay lang lila siya ni tayo mo. Takan na lo, anak sa akin na katal lang siya ni. Kanoin na kami, kaya inalo kaya kukiriyak taon ni kubinyon na kami. Tahan na, buktatilo ko. Sabi kira kita ko na ulay, iliga luwak ako tamaw nga. Sanit siya nun ila tusak sa yukuluyok siya yubiniwala ila kaya kasuksu akangin man. Aso ila kukiriya

Nenek dagwa itu waktu aku luka sana apa jusi jusi lah pemayok tu nukari ngukur tu ngiku aksi lak ni lak si mama aka fi tai nalo ni ngau ke jusi ama kena juana si tai nga juana si uju uju kalau dagwa aksi lak si mana yung mati ubat tinik tingon ini tay mali pak si tuin na lilap si mga ilan ni mga takano nga supi vi sok tumo au lah ti tau suta tay matakano ni lilap suta upang nga kuno kakatsi ako luja ka lok suta si ukay mo tay mali ikalo ka tapi kan ikalo likuluan ni lilap suta tapi kan nakakatsi ako si mga suta Ok, je suis allé voir tel logo. Ayant merci que le docteur a le droit de faire ses mamans et tout ça. T'as eu ma taquane année. Ah oui, je suis ma maman année. Ah, ne regrette rien, il n'a pas trop l'eau. T'as pas l'idée de faire ses mamans. T'as eu ma. Ok, je suis allé voir. Il a. Ok, je suis allé voir. C'est que le docteur a le droit. Nous l'ai dit à ses mamans. Nous l'ai dit à ses mamans. Kita pingasi ulu tak kok tuan nak uli itu amal apa ni waktu uga malu tak kau malu tak aisha tak kisi yang tidak guna dua ni apa nak tu dia kain nak asyik dia asyik makan tu asyik dia tamahan dia kain ni usang dia kain nak sot nulu asyik tak kau nulu kain asyik tak kena cerita tak kain nak tu bini ni dia asyik makan Aksi nak ikat dia kain nalar si makan waktu kita cuma. Tapi mali, uki waktu itu ayuk salak tu lalu lah si makan tak. Kimi jat dia mari cuma lalu nama aku tu cak cuma. Ia kata aku kimi kah dia lalu tu ini lagi tu tak tahu pium mata. Tapi mali pisu kat tak cuma. Cuma mila kisah ni aku lalu. Nuluhan niya kasi ulit ako si magalawakan mo. Natsirun nang irulupag siya ting. Tawa nga pisyo ko lupag siya noong nga si tumakulong mo. Dahil maunno ko siya wag siya no. Pekat talaga ko si magalawakan mo. Ila siya yung tekat siya lo ni. Dahil man nalawa ka lo pinak kong ito ka lo. Tawa na. Noong nagigayin na siya ko. Kasi yan. Ano na siya tekat siya ka ni. Siya tekat siya ka ni. Ayaw na siya siya mo walang mo. Ayong naksikain na lang si Mayong Mama. At ay mali. Nuluwakak ka niya kasi yung mga matamala ka nagigat din niya. At ay matagoyak to pagkaluwak siya. Natsarong nang itiyak ko siya din. At ay ko taba na ito. Bisog bigay katot. Tapo nuluwak ito. Nga sikto kalla ko lang may taba na kinganga ni una ni. Nga si Magto ko lang may. Sujud nang ciam, tapi ciam nak itu jauh sih makin rati wila. Dah bawa pisuk tato ini pak sih nusujud nak itu lebih mata. Dah mak, dah ikut awak ciam orang mesti lebih. Ila tak ujar tu nasi arah suku nulu ada mana kan lagi jatuh ni itu. Tak ujar tu asyik sedih tu. Nanti sih mengucap sedih ngasih. Si kung ano isiyak tukto ko lang makiulo ni tapan ako ni tayo may linga ka mo. Tayo mataon nung nga aglusi ako kasuk kalwak siya nung aglusi ako nang ito ko lulo mo. Ila nikpa siya ko lang may tayo na nikpa si titsiga siya lang si magalawa ka mo. Kukiriyak tukin niyo kalwak siya ni tuba ang ito ko lulo nagsaw siya mong umalita ka na matumangan. Tama nagkutibini nga ni tuba ang ngiliwa mo. Anay niya ko rin naksunila tayo na nikpayo. Pinila ko si mama. Kaya masungit ko rin na kito nung angit ang mga laksa nung takilit siya ko nilo. At laki kami, silaki kami lang. Kamat siya laksa ni takil mo. Kaya piso siya tutulta kaya si Lawak pag sinupisyo yakit tukulod nun.
Dekat tinggi jangan letak.

0: Hello, là cút hola tia ba cút tung la sư ghi si mana hola mô tô tung mê tin lô tam. Hila kulu mi ai piu tin lô ai piu lô mê tin lô go May 26, 2026. So, wakati yung lisana via pic Marty Derby ikayok tigil lô go. Hila kulu tak sukti bu tia kulu kulu nta maunga. Tamang e kanaya kaya na tilong na tamang o yo tilong e la kasi ano man na sila kila ka latu apu mayok blue sky to ni tungo tuko tuko lola mayok kaya na si tiyari po tas sa tuwalo kaya na kagulo sa ni man at hey may guni tiyam mayok kaya na tuto man e kalun ni na latu apu tungo sa kasi tama ni imo sa ni ngani inutit na la kaya na nala mayatalian ni tinutit ko sa kuya na pamat. Tama kay napakaluwak ang luta to, tama si Windala wata. Tama kay napakaluwak mitin luta kasi yan eh. Taan na kuya yung napakataw katami ako yung tito na piyulong mitin lugo. Ilak, tama to sa nga taan December, disipiri 2004 ang mitin lugo. Taan na Mariana o paluwak siya piyulong si Mayok. Tama si ima ka inuipik ko singin niyo piriya kalarilo mat. Ato to ni utaman na tamas mo misano tana uwi ko nga ila si bulle uwi ko kalagil lo ni tamas mo misano to sang niya kata ulang o yoko ni kato at ilugutong nga suti tiyang niya riba po tamala pibilo pa le sa kingo yawa tani at karisa alo to kinyo titun amalo kalunat to niya rin lo ni Temulang yok tan ui go khalagel lo ni unika to ang yung ila ta ko unika to kan nik nani ila to sa sa ni at ng ila ta na mi si no khaw yima yo lo to unika to si yung uninga ni unika si yung uninga na kai ta na ko ni tamani ko ni to api mi yo go lo ak Mariano au palau juk Tahan ng ilak, upiriya kalagalaw mat inuit, pekusingin nit, sangiyuti tilo nilo. Tamas mi nga, unikalo sa mga masipula pa, may December 6 ng utilogo, 2004 ng utilogo. Nana sa akin na labot, uigo kalaw mat inilogo, Mariano, au palawat yuk.
1: Uy, akasug dulero na tao yung. Uyakasuk jumita yang ikan uyakasuk juli iman nari yau lune uyakasuk jualuk tak patip siak jutunu nami matu ungatani ubani kaptu ungatani

0: Ilaga, you are limited to your work, go, melling my young it to turn on a tone. Ilaga, to some need a pepumacua, retain a petitillo, tema, none of whom is able to eat, and a keen oil minister, your keen ilakin oil minister, Lunijan main, Ipasaka. Katiman na kaptilugit, tahan ang inot pang o yoko, kina o yak atuin na orto, sa mayoko sa kalilaw, may gumabutay mga nunavota lo sa matiluta. Tamani, $3.7 billion ni ka o kao sa kalong mata na treko sa natuin na kina o yamo, kina o yak tupatun nila, kanimakang nang itulagin ng mga ilulagin ng mga ilinear tulagin ng mga lot, tamakulo asingin ng lot. Tamas sa mga sakit itilaw nga dyan, o kao sa katulog, tamas sa mga masibulat tiyo, yung kumaligali o pimito sa akin ng labon.
1: Yo kahit siyi taman na maka o kauhiyo gayong nakpani hiyo katao yo tapani iglolyo iluani at na ate liyo lagay na nunabuk mo taka huwa lahat tugaluit kamagiyaw siya kan na kwaso tiglo kingo magiyakapon nunaliko tingit tayluani atuin na uchi aktuni takup kan na kwaso ama Upero hukkan na wartu. Kano ikayok daw ya kalarang at ilagit atuin na uyumik. Itakang na yan ng ane. Ami huwag wartu nuna wukmiyo. Ilagit kao yung mayot. Taman na kano akorong na mga at. Aulak titaw takayakang na ka. Kayok daw ya kang na mo. Taman na inuhang may atuitang na kayanga. Kawi maning itutiglo, ilaat ikut aw lakta kakang narayangin. Taman na kanutigi at korti tihok mga ngayo kano, nutak kano, innang niglo. Kawi mayaw tiyakto, taan na kinaw yan, atok tukay takublu, tukihaya tiyakto titut, kiwgang ni luktu galwak. Okak titigi, makutokotigi yabun, nanabu iloani. He wouldn't come, he would make a killer army. We want the rotic commit, Nick, never get a halwa, mother. Ilinia rotig you do a gang minute, a cuyu do a rally. Bilere carry you do a gang minute, a cuya rally. Canonglo, we want the titi you do a mangata, una lecotigi young minute. I him a twin narrotig lo, tacuya rally. The man ailin nearnek, tabba. Tamakuno nga tako huwaga yapti nun akko taubo. Ami huwne kat bilere kat nunabuk miutang nun inu ki mayareli. Taman na ilin niyanak tunga biyubo taman na tako huwaga upti ko hibunik kami. O kasi si taman na iglulare niyang atu yalwakto. Ano inu hera yaw yunin nunabu iluani. At na tulare niyang mo atayo. Ilin niyang tulare niyang mo atayo. Ihumakulo kanuing itiang ng atayo ilagit kanuing itiang ang ningit nulo iglulagay ng atayo ammalo tibala ko ti kanul kinaw yale ko ti kanul atayo o kauhera ilaga ang aptigo tamakway taman na iglulagay ng o kauhera ilaga ang aptigo ubani o kauhera kayo tugo iglulagay amihuning itnik Ammalo akitu yu titigu pilarengu yunik. Iheni tamaniti ni kaupmat. Tamakua ihumagiguptigu ilagit. Utakkayu. Iglorua kami utakkayu. Tamana inuhingit ni atuipmat. Inuhi katsiang niang mulu. Atayok takua ilagit aku blugit. Kanuingi tiaktu luang niang mu atayok. Ukuadlu ihumanak suti nutakkan. Ini kaccha tu luar kita aku beluge. Taman na atap ma iglu lagi ni. Ini cha tak tu luar na mata nutakkan. Ini ni cha tu luar na mata berokan ya kaccha tu iglu. Tama kuah ilagi nuna.

And that was Cree singer-songwriter Fontaine with Good Buddy, the lead track of her album of the same name. Hey, wakil lang nga sa king wayo la sukali yuya ka wusuke ni atuya ka waratin tapong nga katatil luta. Sukali lika latuaro na may yung aso yung iti ato ni. Nakong may palaya ni ala kipo ko tayo na aratu api yung katatu yung kulikot ulami ulkudlimi ulakot ulakulukot. Amalo tayo ko to sakso ngwa taksin na katatu it. Kuya natapapusi kanayatin it. Ukilit rijuala wakatakasi. Omna tusarak sa mga yok tema una tusarak sa kame one ngutid lugo na tusarak sa anita ulog si mga yok June 3rd ko kasun ning anita kakana makam nang itulog yung kumana atay kunung ane wala katatunod ukalaw takalang ako lakaluit miptop vingan ni tikito ako si tapika nito kang ito akalaw ni tay ko ukalaw yung kasakat ukalaw katakun nang nilang at tamawang tikip palaya yuit ane wala katuit tapos mga kawin man niya kasi kangat siyo looking wakaya siyo kulo making wakaya na kalaw ni asi jika la siyong walu sila mo tamak ko ang utilogit ito yung mawkala uti takat tiyalotok ito kasi kaya kanyang magos si Charmaine tana ang iyok ka kayo yuk ito sa tulagayikunot kanimakang nalagayikunot 975

0: ulakot, CBC, huwag kayo tatangin pibalin. O bang kausan mo ito. Sibulatia, malaki na, dalaga di komunista nga John Main, 2026-2027, kinaw, dahil pa na si majang ni unikala o tuktamani, $3.7 billion kasi tiyat, akitunapang si majuit nuna po may, may nukala o tukinaw, dahil gosuli, amigakto.
1: Mila kiglakto mila kinaw na kaapta gamumawso ta adjiging ito ni tukkakako ta uyu ni tuniyaw ta hoktugut kinaw yala ikut ni nga ako ta takwa abik tokhima yu gamumaw iloani tunihit ta hokmata tukkakakso di kinaw yaka nang ni
0: takwa kinaw yang ni kajoktaw na paat ane akateli majulog jikun luta harekan ni runa ni amat inakubi malunuta ako si kayak mamisakbik ilin niya tulog ni taw takwa kinaw yung takayakan ni lawto ilin niya titijinun amalo ilin niya rekan ni tunu kinaw yung takajaw sunut inulog jikuta ako kinaw yung nitaw ilag at tawlaw majupay ribinut ilin niya lakatanun amalo ngay kanay dakte kaya kanin unang niya mata ino sa mi kapisiti titayli ma niya mo nun na po ilulog ka dakto ako $300 million kasi siya ni Tunisaw dun dako li maligali upi me apakso ko tao pala ako nang niya lang mi dun amisiwi ikaw makuti nun na po mi akago ni 50 kasi siya ni amisiwi atok tao si malang mata Oksoktu otu tigilugo maligaleu tenga David Porter o hana otu nuna linugwa ka ngileu kota hatatu hami hatatu it allat ullu kasangni
2: the 3-day power outage
0: ullu nut pingasunut hami ngalau tilugu pirse hatatu lugu pejare atu lortu apetso na tilugu maligaleu me ipatcha u kausa ngalau tenga Porter apegalau meju minister hulle ka makote la gaje kunutu sa kaya kanne ko malluni tananu ta ki ko makote habitsak lai ko makote chain ki jo lok tu ta ko go wa de chengin au lo tingin lo ni go je 2026 u mer jo ko u si jo ko mar ne tu ti e ka tu bi meaning at ta nanu na bu maligalau ti Alexander Samoktuk king of ta lo tu Iluli mi ikaktui bikut nagkajaw mi kakasaw sa kulautok sa mokto maligalaga dyan nga Victoria Perry o kakayakan ni lautok suligo tayo ma ilangin ni kunikat utakiman sa mokto pati sa tatilayang ulaok sa medyo January mi pingasujok tunu pito kao tunu hunujok niya

Anana malupau kusinga ta tapa ni piani kangiani. Nikhialu itam ni binga ju kau aula ju ciatakka suna bagongai ka. Peh tuk tuuli utingi manguk sakti wini anana kape kahatri juga ko. Kalimat ciat yang mula. Tapi mampoi kong nakit lunga. Kanu ilang alak nang magay magkaya kama yung nang nangama. Dahil maik, pili kibong haula yung sita kibong ha. Kanaging itok sa uya kaluang agot. Upin nga agot. Pih, tupi kaksuta. Taik takwa ngila, binye, agka binikuk ka. Sapag ko sila lang luti ko, taik ko halo, mayalik ko. Napatiyo nuli ang, uing asulin yung tilo ko tayo na ipa, ibul. Ami siya ko loo yung tagbanin yung nakakto, yung takto. Dahil siya sita abin niyo, mayalik sa kiyata. Tipang mga nanang na, ayik sa kong mga. Aiksa kama, tunigak ko, mikiya ko loko, tutipa ko, luin mo siya galaga tukto. Ujami binong may siya pangakpa ko nung kahit siya nga ni, kao matiya kalilo nga. Dahil malutahan na ayaga miyali, kitong kaktaang mat, nang mat, ang umig, dahil tumani suli, dahil tumani uyakto. Ama makatak sa mga tagbang may alimit ka, matlang may ama. Kanoy magkiyang, ama makusaw ka, ama makatak ka may lananan. Kao may akataw tan. Dahit si Manio Jacto Suli, upang ngayla gitkaw tangani. Dahit lo ka tayin na, singokit, inutuak tayo Jacto, lukitak siwit, kao magilunga. Mumit ako iglang mi, kiping mi, uli ka pa ako si Malo ni. Api si Balay niya ako, sugi ang anik. Kahit may aktiw siyang nakakto. Tiluga ula di siya haluwing mi yaka. Dahil maula di ko nang nakilo nga. Aula di si Takibo nga. Tagbo ni King ang nilaki lang nagsuta. Takut kau di tilu, takut tilu ya. Pingu waktu arung ni sila me. Pingu waktu ina kasih ilah pingu waktu nila ini nuta kau mitu. Be, tasi waktu arung a igluk tu anak malu tasi waktu nenga. Jalu ni ulu tasi waktu nengul dah jalu jangan kaya jalu ulu a. Aula jitta kibunga. Dahil malikin ko nang nagkulat-sulta ng mga tanana ka, pagtama ka lang ako sa mga magkakataw sa ang nagkawala yun. So nabagong ay kwan uli ang waki. Tasi oktara ulugun lao dyan ulugun aula jitta yunga. Dahil chumani yung ikunilukata, chumani yung ikunilukata ako ha. Dahil ko ha. Sapag ko, aula si tilo kita, aula si itang magama. Sila lukto araw tilo, humiyak to ang mod, ikiyak to lang alak to. Aula si gaki. Kaya yun ni, unga ila tayo ma, inang na kaya yun na kao, ikiyak to ya alak si ma. Kaya ang matatamag ko, ila mo, sunabong nga yung binhi. Kaya makakaw di kayo tukulak tungin lang na kaya dyan. Taman na ulit yung sakak ko. At dahil ko ulit yung sakalwa ka, long na alakakit. Dahil malita ka pang ulit, ukang nang itakalwa ka, okay, aulak mo yung binibot. Dahil mga ngutiyang ito.

Kadjango. Aur galak simang mega taking ngang ni pe. Kimmero sia si chuta umiamu. Tai kunu umia ngo khotala khima yunu igluk tunu bokakto yak sokto. Umia tai mechu umia ga yau yumu. Tunilikun umia tunilumia ngano kimmero sia si tala khima gatta. Tabanga kingang ni nyo sigat. Sila kimira mo kata tagban ni utak silang may gato may ak juwami. Kimira mo. Tikim mo may ak juwak asila umay ak juwak mo aw lako jaw si ta lako si magata tabunga. Pimak. Tamakano na lako sa akta kuluya kalawak sugit. Ik perde mon nez, j'ai l'air sur ma gata. T'as quoi, j'ai eu un gata, j'ai eu un nez sur ma lacto. Ik perde. A cacodin, c'est pas qu'on a un gata, t'as un nez, j'ai eu l'air sur ma gata. T'as un nez gata. Okay, lang matay tak ko nung ilat no ilagi katta ilat tinyo kingang mayon. Actual pa ingo kanya lao si magama. Ako ni alam ko yung ito ko lao. Actual pa ingo kanya lao si mayon. Tapan ni pierdo nung nang ilagat. Amalay bibinot ko malita ka lao. Ay metyo lao si mayon. Tabani ila katsinikan nukaktak katsinik pinga sa kolokok kung nukaktak si magalawak tumatabani ikpiyakdo nun ang utay niya ulit dahil mali ikikasalaya si talawak si mangmigama ayaw gamat takunungan. Kaya siyang may ilaw sa tatao tamaw nga nung natakayak to sa talawak sa mga. Nung natatsaw tiging itiwot. Dahil ko ito sa ko tagmakimalawak sa mga jabot. Pangako tagbong makata. Sulog pang ngailangan ni takano nga nung nagkatatatin niya utaksot. Akagong mawala yuk. Tamaw nga lang may gata. Tako sakikot. Unikilu tita maung. Suli tahun-tahun wan itu utikkan nak suta tahun nunga kagut. Akagut tu nak kau tinjak. Suli tahu bagu ya ikulu tita maung anu nata tang megan nu. Tang megan nu tay kan ni apa ni. Mani ngata kehilangan angan ni tapa ni kiak. Ya kong nama tiling mi. Nung nakakatali yung ano. Dako alo kitong nga pingasip. Iya pingasip. Iya to akalawin. Nung nalito utsyak sun. Ila nuka nga ubatin niya katakto ko lang yung ikaw. Dahil ma, unikak niya ka ma. Be. Kapia sa loob si magama. At saka nga pailutay lahat ako. Wala ka itong nga kapinga siya. Unlok to sila tildo ko. Ila, yay ko, ukiyo nga na nanuktok. Tagbang ano natin yung tikitumik. Nanungmat. Nanuto na siya kinakto. Tamahan ka na siya. Nanungmat. Ang kao matilog ako sa gilang nakto. Ulok to silang tilog. Ulok to si tilog. Pahilo tatako. Alo kitong kaping nga siya. King makakso tatao sa may ipaksima yung pata sila tahan. Iglo kakto. Iglo wika kakto. Pero, nung nao si takayulun,
nuna lusinani tamani apotakhang na miglibiga.

Mingan na tanak taksugit. Asyik dah mertal, amik galak taru wigaku. Taman lelit, pihani kringa. Itu betul aku ajar keluar yang kenal lah ni kita. Tak sejauh lulus sunil lo. Itu tidak kalau tu nak sejauh minga itu tetap hari makok sejauh tuksung. Kau mungkin hanya ilang ini kini Itali juga. Cepat cepat pergi juga. Kung nagulong maripay, yugod. Nanagadiyak si Makawla ako si Medo. Nanayak na ako tiglugin. Dahil naking miksuli, nidyayo alubal ringon nami. Kilong kodi ka nili, miyagok to, katalagat siya ni. Dahil manan numiki siya ni, nidyayo tili si Medo alubal ringon. Asyik bilang ya kalau si juara kata pun nuami. Dan aja itu, sila mian picit tu sak saya kata aja angkat saya kata angkat kan. Tiga kata kalau cak sendiri, karena bagaikan nak ingin nyuan yang mata takun nunga bilang ni kau nusi jadi cari ni cuma kabilu, cuma nakilu, nuan yang mata. Nanagawang na kami, sila may apitok to. Kano ipila, kano ingin na kaksyong. Kano ipisiling. Kano ingin na kaktong. Tunawabat ako na nukanan, nuktubi niya ipa, nukata ipa, nanagadyak si Makatigi siya. Dahil matahin niya, siguro ako si Malakta ka tayo, tsumani, nanu, ang juwalong ito, wala, ang juwalong ito. At siya, nagtay mo, nagkakang nalakibong ako, nagkakakatakta mo. Inuktitul laki, kasi si Magama, ila inuit, pekko si nga, taman na nagkakagalang niya ako. Ana ma ukaw ti ba yung mga kaya yung katakon na ni nga sunatulin lang may pekulyaw kayo kuma tayo mago kasi ani pinunak siyong nakama pinasyo akatako ma ayaw ka lakalo nga pinasyo akatako lakalo si ma ba yung mga kaya yung kalwaktil yung alaw ni kaya yung katakon na ni nga kaya yung watong ito alaw man. Ayo lak saya tu cuit yang mak saya suka tapi melayu katak tu ninggal. Wah cuit lah. Uktu asuk payu gama angula nang megilu ni suna mekam me nang megilicang nang megilu. Mak sun nang megilu. Uktu asuk hati lah aku sama gama. Mak sekangilah kalau aku ni sibulak pasan agak suka. Mak si tak perli agak tu hati lah aku sama gama. Pilih waktu mikam minyak. Sebelah juga kalau waktu kemana. Tapi cuma ni mesti dah kalau hati lagi. Walau hati lagi waktu memang macam mana sih kita. Nak suka suka kita. Amma lo kalau tak tak suninga. Enyu tu kang ni kalau tak tak kalau waktu memang kalau memang manga. Angin kepala waktu memang kalau waktu kita juga kau macam kang itu enyu tu kang ni. Enyu kuda kuma. Inyo kuta ko makamagawin yung isang kang nagama dahil man na ako doon pagsuning alo. Dahil may loo katala ako si mga alo akta nga itong ni makita ka taman na. Ang maluta ako. Tamag ko ni nga mingung ni natsi loa mingin ni mingung ni ilang. Ugto kaso akta katala ako si mga mga Pemisun, ijak saya mik, majak sini untuk kasih waktu tangan ni kau matang macam kilak taruh tuin nak ikatku, kau jangan alu lalak si mang manga, ijak tangan tanah, nacia minga ijak siapa?
kilak daro tu ina.

0: William Noah unikkaarniarermi yoq perorsavalliatillugu ammaru qanuneqi qaqattaruursimangmangaa tenneqinillukkatersui vagi yaqasoqattaruursimaninginniit ukiukkut unikkaartillugu tusaarormilavu
1: kailangersenangmenanginanaya
2: Inulak bigilak sa malaka. Tatkina, uplunga, ukiungalo, titsak sa mga mat. 1943, June 4, 1943, titsak sa mayugalo. Kaya nili inulak rin makagilak taka ang ayok ka matap ko akawin matiyak tanga ukiunga 1944. May 4, 1944, I was in 1943. Sinaksaw mi kunip kaak niya kama. Inutokaw, yualuang itong akihiyan tamak kunip kaak tut kubiyagi wakkat kit ilang ilo. Tuhak na kitlugit. Ilang ilo ilitakat siya paklugit tayo kwa ayok sak palawak si mayo binit. Ammalo, kubiyahok palawak si mayo binit. Tamak kwa, tuhak lugit. Ilitak sa mabakkat kit. Tema apriya wakkama ilan ni kaplunan ni luni nung ni lunit hok nga me at saka mga akma tab na pigi ako sige niya kaka na yakakama ila inuwi ni kumayo ni tamani akbi ni lingnik six ngupulutik ang ayo kalawak tunga jaswa nui laling mikihiyan ili tab na nanat siya akma na taup tatama na nata siguari lao kumago ubapting ni perok sa lao ng itok tap ko na nilapting ni kihianik ananat siyam ni ningiom ni natak mit perok sa yao lao kumat takugayong ni taka kihianik akutik ko takulao paktaka loaka abilao si mang ni taka kihianik takugayong ni taka hukyak tayma ananagay la aknain na mayanik pitun niyo la akman utak kayo la akmat iknektar na ayok sa la akmat at apkwa at atagalo ananagalo ananagagutok siya pa la akmat ilikahulaksuni iknekarong nangin nami aknain na mayanik utak kayo kami pitun niyo kami tuksiak pa li la akmat yutimut tamak ko ek sa kuya ko miyod no na liok tiyo na akpang madyuk tamak ko li ang lika miyod ay o kakpang mata uutimik tam na guuti inuk ti tulluabik kanok tuki kalluabik lugu o kaknek ayok taka gaad laak ni lukko okto wala ako na tam na guuti takok saong itok anak niyo kami so kami matakok sa ang ito kaya ni uwap chingitaw tukpaktok tuhabak sunilo tam na ang mat ana nagagutok siya palak tubi na iknek ta ako mabluni tam na guti piyo magpad iknek ta ako makamitok siya palak na suni iknek ang ubik siya kakatli tiluwa huwila hinnak tu malilaw sa mayo ko ananaga ang ummik kakok tu ning nuya kaksuni kakok tu ning lume kaksuni utok katsya me adlo ang ummik imanna inna to katsya me akmik unik ka pagto hinnak tu manilaksuni taim nago utok kak kakok tu ning nuya kaksuni kakok tu ning lume kaksuni umek kok tu yubluni nuangon na kaksuni ko ukalaw kumat tam na to ak tayo man na ulit ka

Maguk taima inuituk hinak putuk nua mi acakak mangak ma. Taip suminga umiak yu aliok tu mi acakang nitunga kihian ili acakatam na ubanga nua. Tam na gu hinak tu magia ananama angutau pluni, utok kau pluni, inak kau pluni. Kakok tuni nuya kaktok, kakok tuni tlu ume kaktuni ume koktu yu pluni nua ngune kaktuni gu kalauk mat. Taima tam na ananama itnek tari daminga nua mik acak tau li lau kama. Taima itnek ngulauk sima yung atak pikani Hanninga yuku ngani awyak siok wigi baktabut ikalukat siya mea lua biktu iman na ikaluk siok wigi baktabut kannu yak taling mig atsakaktok upin nga migo inuli laok si magamahan at taylimi nuwiyak ang ngit siya mea lua yuksuni iman na hilat chaupluni unaksuni unalaksuni ano ekawani Tupik mi ikniang ulaok si magama. Dahil mi ikniang ulaok ama tupi tamak kwa kilugin nigay tak ulaok si manitat ka. Takuya to akip lugin lukaw matjak tumut. Hilat siyak mut inuuli laok si magama. Dahil ma awlay ilaok tunga tupik mi halu matjak tumik. Kaw matjak suni hilat siyak luni lutak walupuy goksubo. Dahil man nain mat. Dahil malitak pika ni nunakain na uyak pagkapta kanuyak taling mi. Kukatamak kwa awlak silirangata kukpalialirangata kitik kanut upin nga kiyo kayak pala akong matatap kwa atatat ka atatat kut. Ang maluningi o ka ananat siya kanatak tam na luap kagakoy ng nak samsin koy ng nak. Angayut kalutap ko nui lalit kut ukayut kut kukayok kut tau ningaw kut takpi ko ngay la kijik tanut kulik siyak tok pala ok mata awlay balya tilunga awlay ingi tilunga lunit awlay balya lak tilunga li tayman napi pala ok mata kijik tanunat siyat hiyoka kaklutik hiyoka naklaw lutik inga koktub lutik Kingangit hiyo kaupulutik tamaan yak simiksaan yak sitawam na liak yak sat uyak uyaa kauktuni kinga kaukalaksuni. Taman yak situnga yak sat miksa yak sat nunat siyawak takuran yak tok. Nunangwa miyang uyak tok hanangwa kimayuya miyak tok nunat siyaw kuya doamut. Hiyok kanik kinga kaktok kihiyanik tamak kwa ku hina taman na nunaw ka doak sunit daw kihiya na kanuk yak kayak tok lao bakso jik im nakakaangat ay nakakaangat dahil malunit ko kiswani takanung amut siya loay meyak im nakaksuni la kihiya ning nunakubi anak to loay meyak takbinga iswang nitok Tao nung aamukat siya may aksun imektakaya kayo kupin nga kiyok pingani. Amma kumut siya may atakpi kung aluabik kumukak taksun itaw kihiyani mayo kakaya kakpaksun imektakaya kung iso aluang itok. Nunat siya halumat siya tok. Kihiyani li ama o kain nakpak to ama kong ilupaan paam nuksutik. Siriksok pak tutu. Sabik sulukit pagto nila takuksaong igiaklutik ilan ni paam ngoklutik katliwak to takuyaong mitay naklutik lo ilan ni ungawak paklutik dahil man na ito silugitay psuman inutakaw po nga awlayin miyo nga kalik si malaw kaluakit luta upin nga sa mitakpi ka ni kitik ka ni ikalukpita magkua mayulak mata Kalup pekat siak pangmanim na nunat siya wawblu nilu. Ikalup pilukoy nit siak sutik. Iman na ikalup lutaong ito ikalup siya bayad ang iyo naklawblu sik. Koy nit siak sutik, uksukat siak sutik, lubibang mata.

taitani majok pokheulak migatta upingami kimmi buttiluk palak ming matatakuk saungitun butamaunga iigiplutik unatakaktuyang ittu mukiluk tain na yung mataipko upingata maatayitani ilirangatta unawba makkonik na ima bang naksutiklu taotuk pang nakmata taotung itak jingit tagayuk lalaksuni upingaw walak nakanukyahila takawan nityang isuni nipalugunak laktu walaksuni hila pilaok himang ming mat takhina yang nitkalaok suni tagayuk lalaksuni pilaok himang mat kimmit kilu lagiplutik kiluk taakata lagiplutik apiahuk palut jamia lagiplutik kiluk talag mata taim na amaulik taim na taam na amaulik tamani kamanitaw mi utaw kataw laktok taw mamaw nuka kikok tanga nuka ilaim na tam na ukalong ni ayok tuk tukihan na kaluak ni ukalong ni lukka ngami iman na perot siya kimang nito si tut ino hekak manuna kimitap ko akiluk tal kaptalak matatabo nga takuksaw nitumik amaulik taw taam na taw ng hanibak suni inuilak panu nila ila tupit hanyan nut unga baplan no kimmit hanyan no ak suni lupo im namiksani suni lupo kya taw ng iigip lunit taw inuga no ak suni kimmikiluk talag mata taam na taw amaulik kiluk takataw lila ako si mang matam na upigila ako si mayabut inong mikiluk ataw yung mikimini kawaya kayo kapta kanukya iso at siyak naktuwa kong naila ako si mayok ihumap chingnut ang matimibut kanukya niklaw maktuwa aksuni amak ko nikiluk tak pang matay lana lunang nikalo aksuni amak ko tuinak mikiluk tuwa kong naila ako si mang mata unamikyak kilugut sa kaktalaok si mayut. Amakoyin na akong itumik, kilug talaok si mayut. Hunamik yata o tuga kaksutik, taguksaong itumik. Kilug takpalaok si mayut, lakim mit. At ako hingis lutik tayo man na pit talaok si mayut. Upin nga aksi o kaangap talo tayo man na. Nung nakubian akto takup lugo, nung natya wakihian ilanik ko, ublo ilangan ni. Kubian na loakto yung nakpaktutay ko, kichikat. Tamao nga hanni nga yuku nga nutkuk toktaw ao yaksiok bigiwa tapta ao yaksiok yak tok bigiwa kapta tao na ni ako ani akok pani tut tako kicik kat hanni nga yuku nga nukuk tok nunat siya wao galak kihianik na yuk at tabla laksugu blui langan niya kubya na loak tuyak kong na yuk tuhuyuk yak tukihin niya ayuk kabut tayman na ilaw kasuta kubaya na kiwa loak tuya kong na ikangat ikalukat siya loak tuya kong na ilakangat ikalukpin na kong ikalukak pang matkapok sujit ikalukyok pang matatamak ko ang utit tamak ko ali ananabut aknailu tamak ko na ilalukit ka ukualukibut tiya balaok matapipsiliok balaok mauta ikalukpin ni koinit siya may alaw tunit ikalupi kalihaka ang at nunaka nga tupilo hila taaw palaw mihima walaw mat ikalupi taw walya tiyaya walya plutik pilagaw walya plutik nibingak tiyak taw plutik lo pibalaw mata kag lalaw kasuta ilan ni lukak yu alaw kasuta ikalupi mayulialak ka ngata kubayan na luwabi miyak pala akmat. Taang niyang nilakmigap tao ya lukta nga tayo makubayan na pala akmat. Kubayan ako sige pala akmago. Ayok saklakat tala ako sa upin nga kami. Ang mata ko kitik at kimakangap siyutak pa ang aakya moksat, aakya nga noksat. Aulak pala ako kapta upluin na uplu-uplu bakya nakpain na ni pihuklu ko sige taksaw baktumik. Ungahiblak. Tugalo akim na kanuyak talimik at sakaktok taam na inulak bigila ako taka.

Tay mai ding mga kanit tukulok ko yung mga sunod yung unga sa tulog yung nilo.

kanong pinuto ka mga ama. Ino sa katak, sa badle, yung binitay ka ni, 1953 me, pigyan ako sa may pitak pa na, pigyan lang ako sa na, tak sa badle, rap to bin. Tawa na taba, ino ang ilong nilaki, ubo nga, uban na, ino na, rap to nga, tikiw kay badle, wang, tayo suman eh. Taba, tikiw kay badle, wang, tayo kang atak sa tataw na, tuno, pa, ino sin ni, suyo ka tangit tunga di suyo na po tama na ukumahidliyong katang na pibadliyak at tabi na katay si manitahan na suyo suyo tukid kawin si mayaka tahak si badliyak at tubi niyo nini kawin yung tutagutig si mayaka tayo si manitahan kawin yung mangitaka tapon 1963 tapon in sik ukiyo ilaya pang nuksumal at tubi niyo tidlugin tahak si lakin ng tikiyo ti si madlakit at tubi niyo tapon it tapon it tapan itapa tamak ko adlok tak kami suwalit tapong ang kahadag tikiw tiyo nga 1960 spring urap tidlo taak sa ilakin nyo mo tikiw to si malap tubi na yung ama tama ang nga si malap tidlo nga di su tiyo uprok to urap tidlo nga hawi at tiyaka nga ukaw at tiyaka nga taak sa ilo sinin taak sa ilo na uwan na ilo takot at tunay nga timiga unatawa tuktuko tane ilu sega so lu tengo más ida tie kulu en itu kapane akto akto gar waktu ne ubun ne gitu ta ta tu me tu ne gua kapane kapane ilu sega bule rom na kutan ta tu me tu ha hau jing ta gale kai suman tamane te pasak tiswe tamane tiye tamane rutuwa tapa emmeli ko manong isumang isumali ano katra ko suko ko wan kawi matiyak tunga tamani tunga uki ko tamani katsing ko sa madlot walo rap tiluwe ang muta kalos tunga ang dadang muta kamadjar rap tiluwe emmeli ko makatak si maniko pagkaya luga ma una pikyo tiya katak si maniko ga inung nit ukadlag ka ulo yasuni inuk tukta ukatang nit Inyutia ka suya kang nit. Pilire nga kulo yang naglo. Timikot nang may naglo. Pilire kang nuk. Timiyo katigiyan ni. Akin yang nakaktua lo. Bakit lang halo. Tamag ko at na uwan ni. Inyusak ako ngayon na ako. Tugis man ni kualo. Tugis man ni katayo yaka. Kuya na toko kuma. Piyo naksaw yung. Tayo may nga balay ako sa mayunga. Uwan na ito ko kuma, inuwin na ito kakun na kaya ito. Una, pito tiyaro ko ba yuya ka? Ang dati, kina di maha mo, toko si kulo ka lo, pag kina mo doon na sakyo tinyo sa ngitiyak tingo, ukang niyo sa ngitiyak tingo, ukaw tingin sa kaya nga, inyong isa mga yung nangitiyak taka, nang minito at tiyak ko kasi yan eh. Kau siya yung ngitiyak tingo, suyubin yung mga ama, iman na, toko yung malatakat tingo. Aw yaw na kang adlun niya, umiyak ko, ano kaya lugalot, ano kaya lutakal wakat. Ingat ka ba yun nga, ilag ka toko katigil nga, toko niya ka ma. Taman na alaw ba yung mat. Taman na atong datak ta alaw ba na ako sa mga ka, uwa nga, ukaw na yung sangit. Ukaw tinya kulong itak ka, ilag ka, tusak tinya ng itak ka, kinyali mama, tusak tinya ng itong mga. Tama to mga, tayo may kutin niya. Inung nila nga ma, tamahan na jo, nung natabal, ilag kalu, ilag ilag, kanuwing ito yatiya katatunga, kubiasu yatiya ng uyaktunga, iman na inyong na yatiya ng uyaktunga, ingi nga yuktunga ro, ukanda nga yuktunga ro, tayo may tu ba yung ama, kama na ilum ni, ang yaksimang iwe na tuktadik, ang yaksimang iwe na tuktakad na tatiya ko lang sa mayo. Anitum nang itum, sakitum nang itum. Kuya so kati alo waktu nga. Tayo ma, ilum ni takka man eh. Nutang ko kung ito tuwa utakatuin natin do. Tatsu nga, imine ko manang mo. Pilo kaya ngayon ngayon na yung mga tabo ang tikiw kiyo alo waktu nga. Tayo ma, nang minang lo, asin, akin niyang

tutta vi mik to sa se ge vo se hullumi no kaleu 26 no te lo a le vonga ullumi ta ko to sa sa lo xi ma galo ap te luit to sa sa we la te luit to sa la nga ya se dan Felix Aupaluk bo wird ni tok meo dan bo wird ni to meo ya tsu ni Sala Hautita Lo Yumat Arctic Inspiration Prize on Rakta Yumi. $100,000 ni Sala Hautita Lo Yumat Pinaswaro Tigilangat Suit. Tabanita Siyakuap Sinani Hangata Yung Waluita Kwa Drone on Rakta Yut Atokluit. Sunoni Ilule Hamangat Daniel Mut Apriyo Lo Yumat. Inaswago siulo yu siwulri lao yangani. May 8 motilugo. Tusaksaw langayok na iligyak si matilugo. Ang malutaw ka na 2015

0: Dinastin. Makiwik Construction ngone rakta hoyo mo dinasti hoy.
1: Makiwik Construction Division na te mate yo su. Pinasulari galwak suta CCQ company no. Makiwik ko ni ilaw yo hatigi ti mali ang hatigi ni mali sugi chaw yo makiwik taksangin na to sungo yo gun.
0: Inun ni pinasti hare haksimam mata inakutigi yaw isi.
1: Pingasutsuta inu inu khutigi yo yo umio yo me makpauk kan su yo me ngutilunga
0: ami so hatta to winio galo inu pinaste u yang austin
1: te ko makkolinga yo ni na to so masu ngama atau sili lu makpaulilu taga atau sili mi ta yo yutsawu makpaulite ko Iloani mi mata to so maya kani saluni saluni pala yu piul ni agang pinasuga pala mi gamita ba ni
0: suna mi man atok suti pinasuhta
1: pokite alo mi car pillar 988 tan pinasuga man na kakoy lang i ga velok tu no ngi to kala to mata lang i no ko yo ni si wakto tinati si ngutsunga man si khallit tunga si wa
0: tan hak khawlo yu wala harak ta hatamat hatalo yu mat nungulang ayo na ufalo ami kulang ayo
1: harak ti sini pijari pijari rata khulok tu kiun li pa mi hak hak ti si law maten harak ti si bu amalo an kasimal sunu
0: kata ko harak ti tawini Aku yang aku lawan ni alung sih kali tahu hati tu.
1: Sih kali tu ini atau semua tu yang ngelawu juga na sih kali sih umur jiru 6 inch. Tapi mata na sih gua lega juga yang tu jiru 3/4 mi dua paya laga pun ni lego tu memana atau lek mi jiru sih kali tu mi.
0: Tapi mali unai gapi lawu mi aku view nak tahu hati sunilu sana jalan sih mati lego. Ilagi aktau lau yung mauna ukok swalo kau ti sana jaw si malak tilwi tana ukok swalo niya tui ato kat sanga sana hatta si
1: na hatta tawo ukok swalo kau ti si kita alu tama ng sumong le ma pau ng alu lo kujo milo ano pulau ng sumong suni tana iswak si gya kau ti si mayu kujo mi iswak sa hot suwit taka pijarito ako ni Pijari lau doktina gulu ni akani suli isu aksan ni gali gai lau yu yuk sual ni ati tamang ngok sual ni niu yu kata gaya iga wiksa ni yang tau nunga uik saatu inna suung uli kami dan sana jabu mana uik saabi tu inna asik kita alamu uk sual muli ngayu mu tuki haksu ni
0: Taka uik saasi mail tawa kami tau nani mata sululi kau tititu inna suu sululiku Tapau nga milu atau sa hatta suung ulak tok swalo yak swalo kau tino.
1: Man tete mega lalaki bu upik nga tiki unak swal tau ti isok sa galan swalak to hulti kita tagali pijari unna silang sa ingi tagalo bu man napi uningani kikalok to upikin na reha suung mega tatahay silta Tega takhe silok tu vinil ta pijari si matsel patay na isok sa sela si woksol neti.
0: Kano tigi kan na ang inyo tigi yo takan na waksabi gi yat sali ang usima yo.
1: Ang inyo kalal o mi yo.
0: Mikinaksaw
1: lang ayo. Talingi talialo hotingi Sanirani, pijari reyabi mati. Pijari si matsalironi. Takun na loa hatang itata miga kita kakko uit saavit sali oktui si khalliti ni pinas tiu kolma.
0: Te kuni nga nuna kui uklao ni atu hattalo yuga loa me yutin akkaani.
1: Hattalo yuga loa me sunga Pinas suka malok sama yang ini pinas tuin suka kau matat sama yang apa kita alami atau yang alis waktu sini hikak kaya yang ini lain kain alam maksud ini hikain napi

0: kajang itu na tolo mo si khalit si khalit yun ni takakwali utak kita na sumo mata tat sa mga tigo yo tiga sulok si mayo mga sibuli mami po kita alam mo ako tiyo ko matsunga sikut sa jay malit sugi kisi ni sumo ulit mi mata sikut sa ni atok suni kisi ni iligon na silok si mami yung
1: tigo na uti hakayali tamakwa at atok lugin
0: piyun na uti katsa hakayali tay magulo tin na ito alam ma ilangan ito kung ito sa mga wakti ko ukuha pinas tuy layo tsuta pinas ko loo nila tsuti tay mati na galangi ma taga pinas ko loo ti katse ito ako kami si kutse yan it pinas ko yan nga pisa kaya kito api
1: ako ni tay ko si kutse yan nakakati pigun na ti pigas ko yan kasungi ba
0: ilinnya yang hatalok sama juga sebelum dipahami. Tapi ilinnya saat tak kebal lagu si 2000. Nah, nuna koyok sama gaya ilinnya sama gaya lagi. Tapi ilinnya itu kami 2000 ni kebal lagu si ni pinas sok sama itu kami nuna koyok mata 2000 min. Imigo mata. Tapi ilinnya di 2000 ni alam kami tait sa mga sikot sa yami pitak tito sa sokso ni solo ilin niya vimi tito examination test ngung ito exams taga pass to ako ni taga sikot sa yami mi pilayak ko
1: hat siya ng tiligo pigi ahat na kasi ulako
0: na ulako si tamayok tong tiligo pinasugya si hat tatugod pinasuyok tong matabang ako kutyo amin kasi suta kaning ito kalaw ma pinasubibot taga huli lota sa lang sa malito ma nukasuta tawa ng kutsu amo tiksuta taga 12:30 ng tawa ma pinasubi mo ti si misuta 5:30 ng mo tikit su te mayrok to kevel lago si katilimak su ti huli lo ataw sa lo mauli ngayo titok na hangin at ta kikakain napin nakasungi ma inakay na tuwin naman tayo mga pinasuga.
1: Ano kahak ti tao susilo at ay kwa sana yi anak kangin ni?
0: Ano kahak ti tao sungo yugot? Inisung itugot sana yi ilohotingin ni ti tao tsuta tayo may lingay na su. Tamaan ni ilulok ti kyo ilohotingin ni ti tao yugot. Imaha nuna liya siya nungot at siyang itangano lakto sa umay yugot.
1: Tay ma ukiuli ma kika kay na lok do bisung wisi la apute hang ninga ni nuna taga upang ngasak walias lugo pigas id misusi
0: ah nuna ko yo mari malitsugo aputilo nuna ko yo mari sekya hatta sto makutimi nukka kay na sungo yugo sekya hun na sto makiseni ammalo upik ngasak to amma tamani gala ai gili mi apute ye genga chuta tin nok tis chuta sungu yu
1: ga upang ali mang api jari ngi limang ani pinasusi susi la kani pi jari la yung ma api pi gala la galwa mi yusi
0: pi jari lang at sa laupa tin na tunga liman iswak sala iswak to siya ngulal ma kingu vanu
1: hanga ke pejare ona watan
0: ha yo mal lagya lo ngita kasuli mani pejare re si mo si la yo katengina ta na anga yo kawun no
1: taga temangan pejare charut si la kaw ga bi asiano no no le mo sana bi ugya le mo no ge hala ga bi sita ko lo pina suti le ma ga lo bi no ta ge hala ga mi ja
0: Asa ilon na limang pina suti bunu tolak tut na nunaliwa siya no may lakto sa ongi mi yugu sunagalam mi kamagit siya kaso suri gati ko tayo matsay natin na makimagay huyo suong katalo pil niya gani tayo may lang lakto
1: tanaga nagasamaan ito na nunak ko yung kato yung yakto itugtigaw mi yugu na namutuin na nutaw sa ongi mi
0: nunak ko yung bibu malikita suok pija suk akhi suka tsuni iso waktu ku tinga khime ne su ngin ta nuna ko yule ubi uni mali suna lima angin ni akhi

Ilasi bulluk pami sila lagla ulong ay lam. Tamani ki balang may kanuin na asigaw mga atag. Ang biyan piya kalung aunog nuwiya na aktugo. O ang lalo ni 20, ano ikiya akin unugsak. Niglas yun na tamani 2 milyon. Akago nuwiya gumaktugo ni gilo ni 30 mid. Una yung niya tamani 2 milyon gumaktugo ni. Kasi namin na matikaya jamite ma unog nuwiya na aktugo. Kanang neluti 20, ano ikiya ang nasati unuaw. Niglas yun at mani 2 milo ni. Akago nuwiyo gumaktugo, nigilo ni 20 mid. Una yung niya at mani 2 milo gumaktugo ni. Igluliga jang mili unog nuwiyo na aktugo. O ang lalo ni 20, ano ikiya yasun ni. Niglas yun at mani 2 milo ni. Akago nuwiyo gumaktugo, nigilo ni 20 mid. Uni yung niyat mani 1 migo masan ni teke ni igluliga ajang min. Kamani toalit unnuk nuya naaktut uni yung niyat mani 2 milo ni. Nuya gumahtoko akago makutuin na relik ublukut. Nigya gumahto ni 20 mit uni yung niyat mani 5 migo masan ni. Salang mili unnuk nuya naaktugok. O ang nalo ni 30 niglas yung niyat mani 3 milo ni. Akago nuyo gumaktugo o ang nero maso ni 30 mid. Uni yung niya tamani 3 mi gumaso ni. Nao yan ili unnuk alalak palya na ang nak tao yun. O ang nero ni 20 ano ikiya sa ni unnuaw. Niglas yung tamani 4 mi lo ni. Akago sa kanila katao maktugo o ang nero maso ni 20 mid. Uni yung niya tamani 2 mi gumaso ni. Tagwatat ko sila tayo minna sa kiyaw yula. Tamani ki vallang mit unnuk ama kagu.

0: Ay, me iba a ayudar a matar. Y que lo haga, tengo que ayudar a hacer lo haga.
1: Sí, a veces apoyo a gastar la oficina que ni está atrasando.
0: Y que torcido se haga pelado en matador. De esa manera. Y viste solo un acto, una muerta ciudad. Y viste si te voy. Dame, hermano. Cabeza si te voy. Y que le voy a leer la gana. Cabeza te voy. Emenna, pegatte lausi me juu.
1: Tema kanukia ikkan ni langu kattala pisit imangin.
0: Amma, 3 feet, kalu kaya 3 feet tanda naya bakulu. 3 feet, imakku kattala lausi. Na, ikka ringisini, ikka kattala kudu lausi me juu.
1: Tema takoila umiat angi yu tildugit. Mikin naksamut takoi ikumakalatin nakin naksanit. Kali kawit, mikit yu yala ko si Wilde Pami. Takoy umya atok tuwi.
0: Amay, takoy umya atok at tilik pa to. Siwa kayo managis na sang mata. Sabi yung ma, sabi yung yung ma, ulo buti. Aluminum, ilang yung fiber glass. Nagyan na sa galawa si Tilan ni Kuiso, ang nagsaw galawa si Tilan ni Kuiso, ang nagatak si Tilan ni Kilo, ang nagatak si Tilo, ang ma, ang nagkangilo, ang nagatak si Tilo. Ako ikumalig jo ay suwag takti wale isuwag talo si mayo wale la ilil tao katik si tao lagat takto lulo si mga tayo tayo na ilo at ako ng mga takis na ubun
1: tema ako kita wag talo fit ikumalig jo ang
0: lanik ko atate ma atate ka so kaya ako kiu lang ma ako bulin mo ayak singa ako mga tao yag lagat mga among sangwi lahat siya. Takat na lang ma. Ikaw malakap takalwak na sa araw. Ikaw mamakas nga tagbo nga. Napayakulong mo. Bakit daw at tala ko sumagama? Pilokit kaya na at ako lang sumagama. Ano kakat tala ko sumagama? Naya ba napayakulongan relax mo bin ni ima kayo ng imo kay
1: tam na taku blue with so do it aw man ang mat open na ang let blue para tar sa mundo ni ima taku gusto taku na ako ng ikumaligo ang ima kami then ni nakatak sa ako
0: taku blue ima ni taku ikumaligo kada nakto ikaw man nakto Kuya nakto. Atok tayo Islam. Amisyo atok tayo niyang mata. Teko ka nga tiyo. Ikaw man nakto. Kuya nakto. Kandang nakto. Ito man nakto. Tayo man ay kanda ko na ma. Ugto ko na kaya kung nga kaya. Amay. Lalo nakto al.
1: Kisarvilip tayo ma. Namo kisarvilip. Katala ko si.
0: Tawang nga. Iktak na ko doon. Kaya sinuwik sa biyusan niya niya. Kaya diba, tapo nga iluwa ni siya mga kitang nakalaw sa mga manaya ba ako doon. Di ka kaya siya katalaw, tinigdwa ka nga. Pitugbigi yung nakaya mga katalaw sa mga kugal ba.
1: Tam na kisarvik, no? Iba kisarvik, ato katak tao wa suli.
0: Ini nga, atok tao yung ayok suli. Ito kisya na ilang ikat yung mga lulang ma. Kasi ano, inigilaw sa atok sa watak sa walo po.
1: Tema, tanong maas mo niya kaktaw yung takwa, atok tao tiliwa sa lo, sa opo, ano,
0: tinagaw tanu.
1: Tinagaw tanu, at ay tatok sa maba.
0: Kao mayo nga, ananaga sanalaw sa mga ma, tinagaw tanu, tinagaw tanu, sanalaw sa mga ma. Tinakaw din mo. Ayaw lang sa mga may yung tiktaw yung alulang alwakil nga. Tiktaw yung alulang sa mga may kumakulog po isup itiak sa matiluwi. Umiak to work sito da. Umiak to work sito da ito mani aoyak. Kumakulog to alulang sa mga may. Tinakaw din niya atakatak to alulang sa mga.
1: Tam na upin na tok so lo ikumay. Ikumak de galo ako ni tinirkaw din at oktaw yung nakutit tamlat upin nakto.
0: Upin nakto. kailangan magalitikita oblong ano ka problema.

0: magari ulaw sa mga. Kaya may magali, tikita ulo nga. Tikita ulo ane kama. Sana. Umayang nga ulo, atok tabo. Ingikad si tako lumi. Ingikad si yaw buti. Ako nga, kita kumigay lang sa mundo. Uti kasi lang sila takaya. Ubluta kaya uti kumigay kasi lang sa mayak ko. Sana kama.
1: Kana lu ay lak siya wak buti atok tao ka talok pa.
0: Inungitin lang nga sila kaya atatak ko ka. Salitak na utaw din lang kaya. Ako yung tama, uki sa tama. Ay biya pagtuwa lang ako sa mga mata. So kaya makin na kang mata. Umayatok siya. Ay biya ka talo sa mga mata. Ilanik ko. Kaya magsilik pag siya. Ilanik ko. Utak ka dito. Ano ka siya ko niya. Kaya talo sa mga mata. Ubangali. Ilaw lang sa mga ito nga. Ay biya ko dito.
1: Ata ko dito. Nawayabak. Sunan kanulit. Katuk tau lok tok upin nak tok aku tak inuit sama orang kami tem nei kat tak tau kau mati lirik namu aula niku yok no ya ba
0: namu taru na aula niku tek kau me yok tak tu inna lek tu lagi makulu ang itu nu makukil dunga ala tak tu makutil nga umuwalaw sa mga yagutan na atok dito. Kultuwa mo, namulita ka aulami ko, naoya ano. Namulita aulat siya at talaw sa mga yagutan.
1: Okay.
0: Ika yung makatak sita. Aoya tama, tuktu siyo sita. Tabo nga, iguligado yung matano. Tuktu siyo at tak sita. Ako, nunaling niya, ikaw yung katak ng mga lulaw sa mong mata. Ako, ikaw malig doon.
1: Ako, at amin siya takubulog yung mani, ilang ikaw yung mabigay at tingin. So, nawayabak.
0: Tagba, tan na nawayabak ang sakpo. Halubjak ko umabi na, teka, napi ang sakpo. Itin mo ako, dirty hair, kalaw sa magiluti. Amin siya, umiakakat kalaw sa mayugali. Emun ni ada kisah, nak ketua ni kisah ni mana atau kat telekat tak?
1: Tak kau hilang ikik biki lok semua biki.
0: Ikik semua biki kat tak tak kau kalau jek umi nga, terus ni umi atau kat tak dulu. Awi temai kau kat telok semua biki lah. Ada dulu tak? Nibek saksi ni amma. Tignan siya kaya uksungin niya adak si lukit tak sita. Kami tilukyari mo niya adak si niya at talaw siya ngayon na munita ka.
1: James, tusang nagtatako ako sa rey at unika ka din. So nanikay ako kanilu ka ila ko sa sakit kanyapi.
0: Na ako yun na may apeksyon na kagabi. Na yung amik sa ano. Kano at kamang at kamang mga apta. Kamang mga ama. Kano at talaw siya mga apta. O yan na mga papsi, ama. Teko guminak yun. Ako umakuloy kadyan ng mata. Teko luloy imanit yun. Kaya na luwak taon niya sa walang mata. Tama na kaya kiwalang na. At ako si Tuyin nakulong na kaya atok-tok kakulong ma. Ikumalig doon mo. Ako ba yung matawan mo. At ako si Tuyin nakulong kulong ma. Tama na kiwalang na atok-tok yun. Ikumalig doon mo.
1: Ila ko yung namikan niya pagit, ila kao kabit, tagbawit niya wa kaya kabit.
0: Natak ko, ila lutaw, tawdok siya ang matisayo, halulak pagka, tagbawit niya pagka. Takilaya ba? Ko yun namikan.
1: Hindi ko yun namikan. Tama na ito sabi ko sa aktabod, James Satiana, tama na kanal ng mga tawayok, ikaw matiligo, at ata nga ikamaligdwa ka katalaw sa mangman, nikatiligo, ko yun namikan.

0: Anak yung bilir ng mga kaligyan na at daylight sa exit utriyang na atok naman yung katigip sila mga Roberts Kabitok. What's out daw?
1: Ula ko si CBC yung kayo tatami pibalir. O mga kausahan mo ito. Si Bulatia Malukay na dala ka si Komunisto nga John Main. 2026-2027 kino de pan na si majang ni unikala utok tamani $3.7 billion kasi chat akito na pangu si majuit nuna bumi may no kala utok kino de go suli amigaktu
2: nila kila kaktu nila kino na kapta gawo mo suta adjiing ito ni ato kaya ako tawo yun ni tuniyo ta hoktu kino yala ikut ng akuta Takwa, abik tok hemai yu kaho mau iloani tuni hita hok mata tuk kerak sudi kino yak kanang ni.
1: Takwa kino yak ni kajok tau na pat ane hat teili majulu kajikun luta hare kene kona ne amat inak kubi amalu nuta akko sikiak mami sakbek ilin ne tule kene tau takwa kino yak ta hare kene lau tuli ne titi jinut amalu ilin niya kaya kanak tunukay na wakta ka jaw sunod inulog di kuta ko kina wakang nagtawilag at tawla o majupay kibinut ilin niya lakatanon ang malo ay kanay dakta ka kaya kanak ngunang niya mata inusang may kipisit ititay lima ng mon nun na po ilulog di kuta ko $300 million kasi siya nito ni jaw dun takwali maligali o bime apakso ko tao pala ako nang nilang medyo Ami siwit ikong makuti nunabumi ang kago ni 50 kasatsiya ni Ami siwit atok tao si malamata uksukto o tutigilugo maligaliw tinga David Porter o kalaw to nunalin nagwa kao ngiliw ko tao hatakto kami hatakto it alat ulo kasang ni
3: The 3-day power outage
1: Ulunut pingasunut kami ngalaw tilugi piksa hata tilugi pisa kaya tulaw tong apikso na tilugi maligaliw bimi ipatsa ukaw sa kalaw tanga border apikilaw medyo minister huli kamakotila